0: Omar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo.
0: Iti winyo.
1: Yibi yibi kai or radio keken.
2: Aneno nyako moro kae nyinge nga
3: Atoti.
2: To bendo nyalo mielo ngoma nyinge nga
3: Atoti.

0: ni mo lo je ka ra jo po duro baba re re si
1: eh en ti we gabu mete na kun mu du tuari no ni duti di je kun kon no ni ko bi yi lo ina chege ile ga ti chege mara palo ranga bi kon tuari ni mo lo je ka ra jo po duro baba re re si.
2: ET Winyo or Radio. Or Radio.
3: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.
4: O tinu ko pa wan ko nu konyu. Ya don kinana ko nu konyu wa. Ya bia kinana ko nu konyu. Ter moru teri chuku wa jamu taru gom. O tinu ye ke ji don ni tam ju amolo tu ko kwar ju ame ko bu ko fati. Iwi nyuwe man jo amola turu kwaro jakubu ko batir jo amori lo buchon wigi pe dano tim gibe turu kwaro iwi nyuwe man jo amola turu kwaro jakubu ko batir jo amori lo buchon wigi pe dano tim gibe turu kwaro aya wanu go ya goa iwanu go ya goa. Iwano go ya goa, jo mieli, mangi na meri rubano yiro, jo tia yona yona jo ame poda luoro to jo luri, lubu ni na donga chwe chwe yiro. Aya, wanti tama chiel, nami tukunyu jo ame teri yotel. Wano ti tama chiel, ame ati ame tukunyu jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gomu. Wano ti tama chiel, ame ti umitu punyo jo ame teri chuki amano minyo wajamu toru gom apore guna. Apore lovu lakana, bomen uru kiri lwa a uru, uru kukar kerupali moro adon chilu diyo, kerupali mere o yeju we hukume duj, dangu mere a uru. Omi olo noro te kubuni alo wala kana yinba. Buni guu kereta anu loni. Otinu ko badang alo waka winyo. Jambia ko badang alo waka winyo. Anada ko pa ni raja kwero. Eno. Imana alo wala kana. Bame wot kere lwa kongangi bolipi. Dan ton yugi wi kongangi kuri juao. Juinya mege uloni. One more. Come on, Mario. I am it to punya. And you're more than Tiru Kunu. Dang, I'm not to Neno. Did not even want. Can I touch yellow bean or talk in our beer? Not on a yellow bean or talk in our beer. A ko bigini pigi do mama yutu chieng ange lori mera mera bo adong dekta jo achi u boridang uming aya anyira no nang tigina riyo adanga mitu ko bogi achi ni matida ginda o kamu chinte metia mitu willi ni no gino kai wori woti u penyu. Come on, ni ni ti nu tora. Ah ah, ujoni. Muru ote la mano ti me wili unshobo. Aya ke ko bana machiana joni. Ite weku ko. Ina machiani abisiel ade norario abongwen not angwena bi abongwen. Kobong hier ina machani abikia ade norario abongwen aya kobong mane giki kona ujoni wera ana ko
2: ET Winyo or Radio
5: aulo. you better quit a DK like a mail pocket. Take me a DK about a mail pocket, then you give away. Because the way you been on top, the kid, you don't get a job. Ulu a da poka. Kuri tamari dwe nyuka duke no. Wanwe kodo ye. Mola nuti nyuba ya mpoke. Adana toye.

0: will we I do a papa ni we olu ma kere ye aya indio mi wore ma ko be ne no ne wa nga bol ko bi ye
1: igi jami o wore ma ko be igi jami o wore ma ko ni olu ma yo be olu ma ma ti mi

0: en kobe komiteen en weko da homere on te bongi chunyere pembe mito mona jo don bolo da chende keda rege gin mon nan kamaro kon rege te nunga bedi balu balu balu wana bedi paka paka paka gin mon nan gomi ucho apolti ato e silim kari madu ti nuwa bedi wore ne pelo pelo pele gila je a alwaka kware te beongi te wit kedeo
1: nye uni maki kana nuni peko ti ye a wo batina man yamu logi ko adon ka yini beru mato ko apenge yu komi mara goye yeriyo jode duongo mo ngeu kete yini tuwo yo kere silim en gubuda do no pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko miloni ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere hot te bo chu nyere be me mi du monne jo don bolo da sente ke da rege gin mon dan kamar ko rege te no nga be di balo balo bala wa be di paka paka paka gin mon dan ngomi cho apol ti ato e silim kali manu di no be di woge ne pilo pilo pile ki la ji a alwa ka kware te be ongi ti wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chane e ye wunu winyu duani kinu jo don be ru ke re bubun kai beri dieri moro mat ka titiri te piko koni wot kere payu tamuti anyayo tuwe komu wai wana majel wano kweyo gomene me loko dong daga tale me kili wanyoyo moro me pimo shilim na chibili duj we pim jo atie kere tuoro ote chako ponyo gi ote miyo gi kon tini kubuna ber Amani kwa yuwa na hao chakwa yukeme Nyonye me bimu jyotye Na nguan kao tamu muna ben miru chakwa pimu unuremu wa Nyonye ti dahata la duonka nang me bimu jyot Na ha doholo Na ha dahata la majdang tiye Kwa yuwa na majil Wano kwa yukeme ne me loko dang dahata le me kili wa nyonyo moro me bimu chilim

Yenileri yavuruyor yavuruyor. Yenileri yavuruyor yavuruyor. Tuğenim ya yavuruyor yavuruyor. Tuğenim ya yavuruyor yavuruyor. Ayel come down at your camera. I wanna come down at your camera. Ayel come down at your kid. Urigo yo kemi go kemo ninga wo bema. Wano biruni, wako yo kemi choma na mante wario jokien. Wanto ko mege ngogi, wanto ko mene kimir wete yu mon. Kao miru te yu tuote, tuote kiki kom cho. Abong mono mera. Ko babe. Urigo yo kemi go kemo ninga wo bema. Wano binuni, wako yu kemi chwa maramana ti wari o jokien. Wanto kubu meke ngonki, wanto kubu ni ginmiru wekte yu mon. Kamiru te yu tuote, tuote kiki komisho. Abo umono mera. Mwami koba manuit. Inino mora cheli lomoro teru chengi kome lit. Tepe nyudocha, amando ikili watu obo. Ukame okone atuwa ina kili lu kome lit. Karo mako ningo, tuni lok ni choko kante ye ye ye ni o. Hey! Kobi! Inino mora cheli lomoro teru chengi kome lit. Tepe nyudocha, amando ikili watu obo. Ukame okone atuwa ina kili lu kome lit. Karo mako ningo, tuni lok ni choko kante ye ye ye ni o. Turia wa wariyo jogdoni nyene ari wa wariyo jogdoni tuwe no miyo nyono wa joko tuwe no miyo wariyo joko awono kom dawo na joko kamera ayelo kom dawo na joko kamera mom dai wa da joko kamera ki mom dai wa da na joko kamera ah Ubera no mu wopenya tuwe kome. Ubera no no te wopenya tuone tuwe kumu magi ne ngwa tuwe ukamu ni tuwe na maga ni ngura. Uchoro kora opo kukia pira ni ya gata. Eka ngeta chere, chere ote chele pa miku ya kain. Eno kamu kini ni manu shangu yotu yin. Nilete jangu, karo kobi buti ya shangu ni en. Kobi. Ubera no no te wopenya tuone tuwe kumu magi ne ngwa tuwe ukamu ni tuwe na maga ni ngura. Ucoro kora opo kukia pira ni ya gata. Aka ngeta chere, chere ote chele pa miku ya kain. Eno kamu kini ni manu shangu yotu yin.

ka piru pia ke pego paru mena. Pero diang cha mi o pita du. Diang cha no ri ga de no. Agwa ho diang cha mi o pika du mena. Ha. Jawa ulo berimon. Ula cho ugo chunya ulilo diang agiri. Dina pi pi bi ma do tore te. Ko ba berdo. Well, by go, coming on, Megana. Lego. Well, bang in Chow, get a Lego. Bagger, and I, yeah, Papa, what I want to wear. Jumil, I want to you can't know about it. No, me, what I want to take to you. Domio, Chari Lego. Your Palamani go, coming on, Megana. Well, bang in Chow, get a Lego. Bagger, and I, yeah, Papa, what I want to wear. Jamilu ma wano ti yo kan no ba e no mi ota wano te ti yo do mi o cha ke lego aya ama lego tu mo ko aje na na mari o ti eni no mi ange lego do tu ma aje na na mari o en ni no ma karo a bere po nye we ko be ko mi te le ye mo no wu na I wi nyu eto jo ke no no ko ri kiri no mo no no wi berlin o de ti po po bo Agua diang jami o pika do mina. Kor diang cha onuori agen. Ula cha uho chunya. Danga kira pi baby madatu rete. Awenyo. Gine koti mera wene yon leka tina. Yame. Cha be chelo di kochon. Wanu winyo duru kok doki. Wani duru ni tia kok tokwen. Duru ni koku lor mom. Duru ni le ti ya pala. Karape. Duru no ti yo go to al come to go bim Ariemo Amo ele kona ngoro Ka Gino ti mer kwen mi ange Cha be chelo di ko chon Wanu wi yo duru ko dogi wani duru ni ti akok to kweni ma duru ni koko lor mom duru ni le ti ya pala Karape Duru no te yo go to al come to go bim. Aya, a man reported to the office of World Bank Ningo. Kobi. Report to the office wa ni juice pain in a yaw digo chon te or come mat ni mat worry on word young me opino pu yon. Yuri yuri madate worro ko jonatin karaka we yon de. Imanwang ma joka yeli no no mina. Agua ho dianga jami o pika du Nuori wa genu Lim lima luang mi a yeli nono Riportu ni opisi a walbang ingo Kobi Riportu ni opisi wa Ni juspe ni na yao tiko chonte yoro kumi mat Ni mat Wari yong wo diang me obino puyi yot Yuri yuri madate warro ko jonatin karaka wye yot Karamano legatina. Imata dugi ngwati yo. Rwate ngwa tutu ye kul kuna. Koba. Karimaru tuni doga hawi. Imaru nuo lojo tuyo dange kintia ye ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Baba bada. Ikobi maru nuo. Ikobi. Karimaru tuni doga hawi. Imaru nuo lojo tuyo dange kintia ye ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Neno kana dungo raiba. Dimo no kene. Pengi o. Punye tino. Atin cha ke lo ripota bear. Eno choko nini eno. Wata papi guri ye che. Wet cho yo tuku no. Imaru wari cho baba niya mono. Luo. Baba, yini bura bura ni. Lo noro bini ya wika jado tuyo diyanko etine tunge. Dang lo no dobo, lo no layo diyanko. Baba we mokwe wari neni, tiye yi yi yi ya tunge diyan. Miya yili nono mina. Lim mega lo agjoka yili nono. Agwa kwa jaka jami yo pika do mina.